0: din islamiya Allah ya bada hasken kuma ake wallabar kaga akalla kusan 40 ba kadan ke
1: to sai har yanzu kana cikin harkar begena ko kuma ka baro matasa
0: ai ibada sai ba magana baro wani bane da wani abu ne na duniya sai a ce ka yi girma da shi ba a girma da ibada musamman soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ya data tunda Allah ya maka arzikin wannan to babu dalilin takaitawa a cikin Allah ya baka dama cikin arzikin sa kuma ka ce ka takaitawa kanka na'am
1: to a yanzu haka akwai wani kalubale da su masu begen harfiyayya halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam su fuskanta ko a bayan ku haka kun fuskanci wannan kalubale kuwa
0: to ai ba zai yi kama ba gaskiya kamar da yanzu na gaya maka mu ibada ce muka dauke ta so da haka waɗansu kuma a yanzu in ka ga sigar abin da ake bi to ya bambanta an saka wasu tsarabe-tsarabe masu yawa wanda za su kawo kokonto ko kuma wasu dalilai da za su iya sawa abin ya zama ya sassautu amma a dadin inda ka gan shi zama ne ake yin sa ibada ta abuda tawassali yabo ga sayyidina rasulullahi ko ina ana zama a yi shi kuma a yi addu'o'i kuma Allah ya amsa
1: a wannan yanayi da muke ciki har suna wannan zamani akwai yanayi da kuma tsare-tsare na bege wanda ya bambanta a baya shin a tunaninka a fahimtar kana ga me ya haddasa wannan al'amari haka
0: kullum wannan shi zamani kana dan haduwa da shi kayan sautin ma a da in ka kula ai kawai haka yake amma yanzu kaga muna mixing din echo da wani abu akwai abubuwan da za su kyalkyala ko su kawata murya da wani abu wannan duka daidai ne don kyautata sauti da saurare amma kuma wasu abubuwan da za su zama sun kawo wasanni ko kuma abin da zai canju daga ma'anar ibada ya koma wasa wannan kuma kaga bai dace bai zama ci gaba ba wannan yana daga cikin kalubalen yanzu da aka suke fuskanta a sabanin abin da da bai ba samu ba
1: shin kana ga kamar rashin daukan mataki na doka ne kaka ko kuma ya labarin yake
0: a'a ai ba doka bace tunda ba abu ne na aikin gwamnati ba kamar na ga ma abu ne ibada wanda ya samu asali kenan zamu ce daga makaranta tsarin koyarwar malamai so da haka duk inda kaga kuma wasu abubuwa su tawarware na ilimi to rashin biyayya da neman inda ainihin abu yake shine yake kawo wannan matsalolin waɗanda aka ba su abin suka ga yanda ake yi suka koya gaban malaman su suke karantawa ba sa fadar komai sai abin da suka gani a littafi ko malaman suka gaya musu na gaskiya suka ganshi to da kuma wanda yazo yaga ana yi abin yana yiwa ko ana taruwa ko ana farin jini ko ana daukaka shi kuma shi ma ya rufe kansa kawai ya shigo aka ga ba za su yi kama ba
1: yanzu ka wai kuna da wata kungiya da kuke kokarin daukan mataki akan irin waɗannan al'amuran suke faruwa
0: akwai kungiyoyi daban-daban kuma kowace tana iya kokarin ta ne ban sunna rasulullahi dan gyarawa amma illa kawai ka san duk abin da ya zama kungiya ita wato ba doka take da ita za ta yi hukunci ba to iya ka ci kila in baka yi daidai ba ta ce maka ta bar ko ka bar inda take to wannan shi kawo raunin gyaran so da haka amma muna nan insha Allah rabbi kuma hukumar Kano ko gwamnatin Kano mutun da shine cibiyar abun ta kira a karkashin hukumar ta ce abin nan fina-finai da dabi tunda da abu ne da ya shafi wallafa so da haka an sa ido gurgudu kuma muna kai ana kulawa ana gyara kuma ana samun nasara
1: to zaka gwamnatin jihar Kano ta sa doka ta ce kowa da zai fitar da waka sai an tace me zaka ce akan wannan tsari na gwamnatin jihar Kano
0: wannan mu muka ba da wannan shawarar ma farko domin shine abin da ika kamar da na ga ma a baya kowa yayi wakar da jagoransa kuma sai ya karanta ko a makarantar su ko gaban malamin sa ko gaban wani sha'irin wanda ya sai yana gaba da shi a area da yake yanzu kuma babu kowa yayi kawai sai ka ji shi a studio sai ka ji ta a iska kawai tana yawo
1: to shi irin wani mataki kuka dauka na gyaran wannan al'amarin kuma matakin da ku sa a gaban na gyaran wannan al'amarin da ake ciki
0: ai mu dama akai muke muna taitin tsawon da muka taso illa dambu in yawa aka ce baya jin mai to saboda haka amma yanzu da gwamnati ta shigo to akwai karbabba abun kuma ana yi har lokar gamman duk kwamitoci na wannan gyare-gyare sai fatan Allah ya sa mana ikhlasi da duban sa wanda za su kawo gyaran su ma ya zama sun duba Allah da sunnar rasulullahi ba bukatar su ba ba kuma su zabi wani bangare ko a dariƙance ko a aqida ko wani abu sai a kaza ne ba sa so kaza ne suke so ba a yi dan Allah da girman manzon Allah za a samu
1: ko zuwa ka wani kira kake ga matasan da ake ta samu matsaloli a kansu wanda suka buga wato bege ba tare da an tace ba ko su saki irin waka haka
0: na farko su samu makaranta an baka manta a farko na ga ba wa faɗa komai sai abin da mu gani a hadisi ko aya qur'ani ko malaman mu suka ce ga yanda aka ga yanda aka so da haka su kuma suna da ka to haka su samu makaranta wannan shine abin da isan santa da su ba za su samu kalubale ba kuma ko ina za su karanta ban annabi
1: Joka, wani kira kake ga masoyanka a duk duniya gaba ɗaya musamman a jihar Legas yanzu wanda suke sauraron ka.
0: Ina yi musu godiya ko mutane ne kwarai tsawon shekaru kamar yadda na faɗa nan sama da 30 da wani abu ina zuwa Legas. Tunumbu ne ina ne ile ko cikin agege Idiyara ba. Da halibobin mu a wurin suna nan da dama ana kuma gudanar da majalisai irin namu ne musu fatan alkhairi da karfafa gwiwa da mu da su da muka a cikin zurbafawa cikin kaunar manzon Allah Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe ya sa da mu da sayyidina rasulullahi
1: bashir dan busa idan ka tafi kana da azumin waƙoƙin da kai yanzu aka rayuwar ka
0: eh gaskiya ba za su kida dugo ba kamar na ga ma sai an zauna ba wai yawa ne da su ba kada a ce na cika baki to amma abin da yasa kirga sun zai zama aiki saboda a da muna rubuta su ne ba da su kamar karatun maulidi a gun yara a makarantun islamiya to kaga wato kan an yi ta a shekarar an yi kila wanda aka yauta ya aure ma shekara nawa har da jikoki kai ma ka manta wakar sai dai suna nan da yawa kila an motso wata katina wata eh amma dai
1: ya batun iyali haka
0: matata daya ina da ya goma shida maza hudu mata
1: ke za cikin wakoyin ka da bai ki wacce ka fiji da ita
0: ai ni kowace ina ji da tunda kowace da abin da na faɗa a cikin ta ko dai addu'a ko fata ko kuma ina wato neman kusanci da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kowane da irin kalmar da na faɗa yau ina ce a bani kusanci gobe na ce a bani tsawon lokaci gobe na ce a ban hikima kaga ai kowace ba wanda zan ce ba na so
1: zaka a ƙarshe wani kira kake ga gwamnati akan wannan harka ta ko ta bege me za ka kira gwamnati da ta jiha da ta tarayya gaba daya
0: eh ina fatan su kira kar su ce za su yi abu wato da aiki irin sauki ma'aikata a su kira ahalin abu domin wanda yake cikin abu shi san dadin sai sallarurarsa wannan harka mu ne a cikin ta mu muka san wahalarta da dadinta da ina ta zai da ina ta kafu so da haka ba za mu taba bari wani abu na wasa ko illa ko abu na zai karya ta ba don haka idan gyara za ta yi na gaskiya to tilas waɗannan ire-iren waɗannan mutanen za ta nemo domin harka su ce dama suna neman wa zai taya su su gyara abin da yake nasu amma idan an kawo waɗansu daban su yi musu gyara to za a yi kwaba domin za su kirkira musu dokar da su kuma tauyuwa ce a tattare da su sai wannan shi ne
1: bashir da musa muna godiya mun gode mata
2: صلي على خير الورى فاغفر لنا يا ربنا بجاه سيدنا

0: masamu lokacin da za ku iya tofa macam-macam ku a cikin wani wakata wato bashir dan Musa a cikin shirin namu mai ta namu bin da ku da 08100130049 ban mai ta marka. Hello,
1: assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Ke tare
1: yana yana mun lafiya
0: lafiya dan wake magana
1: Abubakar ne daga Salon
0: Mata. Abubakar ta barka bi zaka ce ta kaita kai shin namu namu mai ta tare
1: da wannan
0: Bashir Musa ya kombi ka sai yanzu komai da akwai lokacin sa kallon da lokacin sa an yi lokaci an yi ayi wasu kuma sun dauka
1: wallahi na dauka irin muwakan nan ne na da wallahi
0: Allah haka ne gaskiya ne ka san kowa da zamanin sa
1: wallahi yana wata alheri Allah kara
0: mai amin ya Allah muna gode Abubakar daga Falomo sai mu kira ko da yaushe wato Abubakar Falomo yake karawa addu'a ga Bashir Musa. Hello. Hello, the pattern like around by hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Suleiman barka da kace ta kaice akan wannan mawaki a cikin shirin namu mai ta
1: alhamdulillah ko dan mu Allah ya saka
0: amin ya Allah
1: wannan yana ne da yana ne ka tantar da mu
0: masha Allah masha Allah to masha Allah muna godiya Suleiman da rike da
1: kai
0: amin
1: saboda haka kiya zan ku mawaki
0: akwai ilimi akwai hadisi da yawa za ka koyi ilimi a cikin sa muna godiya Suleiman daga anguwar Ofala nake ne ce wato waka nan ta Bashir dan Musa waka ce take dauke da darussa da sura tarihi daban-daban wanda idan ka shiga hadisi ba a ciki za ka same su. Hello hello
1: hello
0: barka wa kin muke tare
1: wakam Abubakar daga
0: Amukoko amma ka ba mi zaki akan wannan mashahurin mawaki da Bashir dan Musa
1: daidai fatan alkhairi ai yayi kokari wajen yaba gaban hadisi
0: masha Allah ai kokari kai ya ilimomi akwai ilimomi da yawa a ciki da ba su faɗi
1: akwai ilimi a ciki marasa adadi
0: masu a ciki da yawa a ciki wannan bai gina sa gaskiya ne wannan
1: kuma ina gaisuwa gare ka ta musamman saboda mun kan yi wa hadisi
0: to masha Allah muna godiya dan uwa muna muku fata alkhairi mutane abu ko kuma muna godiya alhamdulillah mun gode Allah muna godiya dan uwa
1: Allah
0: ya kara daukar Allah muna godiya mun kenan daga anguwar wato mu koko yake wannan jafin alkhairi yake muna gaisuwa ta musamman muna gaishe kuma sama a kodin shi daga zan dan kira gada daga shi kuma zamu shiga labarin muku da gunda kuma zamu kawo shin nan na lafiya jari tare da Dr. Mustafa Bello daga asibitin Ma'ajiri garin Hadeja a jihar Jigawa wanda shi ma a kwanaki ya mana bayani akan cutar tetanus wato cutar nan take da alaka da karfi haka idan ya shige ka tana da illa sosai shin ya ake miki kawo kamata kuma ya za a yi magani ta kuma to wanda ya kamo ne rigakafi ko magani kamata a bashi domin ya samu waraka daga wannan cutar tetanus daga ina ga a lokacin da zamu shiga labarin mu na mako daga asuwar labarin mako masu sauraro mu sanni ala
2: soyayya hakin cikin ruwa dabara zaman cikin